0: Nga
1: ne wano mwina no lugero.
0: Olulio.
1: Sanga nyazara osanga amalalo.
0: Olulugero.
2: Ne mama wa musimu.
0: Muna ye ne mama wa abanazale walala. I can't say such a word.
1: Nze saga la
3: vyele ni. Wasanzo mchala kuwata gana ni nazala wato. Nati nga wasanzo mchala nga kuwata gana ni nazala.
1: Ni hati kankubulile. Teri nyazara mubi. Wagula gwabeera omubi. Oli baba yakusobola okuzaalira omuntu n'amukutekera ku nsi n'amukuliza. Teri nazaala mubi.
3: Mulimu abakijjanya.
1: Omala kamwa. Omala mugamba n'omugamba.
0: Mama asobola okuba omubi.
3: Mulimu abakijjanya.
0: Mama wange asobola okuba omubi ate nyazaala.
1: Teri nyazaala mubi. Gwabeera omubi. Mulongo sempisa. Mulongo sempisa. Abana baba namwe mubaleke bagere balambe.
0: Nyazaala tunasanga mchala ina mutima.
1: Omuntu n'omugamba nti nagenzi wa mama yadde mulade. Nkati owunyerera wanyo ndoza jojo sibanga buli kasera
0: Ataka Nzere chinga bwengenda mchalo nisanga ngwe za mama ngazidugala nzikwa ngwa mubafu nenzoza. Nzenzi kwa mubafu nenzoza. Nemanga mama kichicho yagala kukolereko nga sinamba kugenda. Kale atese ngoli yenyine kabwe jumbira wali. Olunali badde enkolaji. Nzira nali badde mara ati ewakansula 2 ewakansula 3 ewakansula 3 wa mama ansula 4. Ngoso kokolachi. Muri okamva nemjagala kusaba banange abana mwena abana mwena abantu mwena we muri banange tukomyewako obuntu mu mitima jaffe tukomyewako obuntu tweise bulungi banange tulekerawo kweisanga obachi kubanga nebisoro byeisa bulungi bane tulekerawo kweisa bubi banange tukomya bane rowoleza nnyo kukadde rowoleza nnyo kukadde wogenda okutambulira ogende mudiro magemage mama nga tomulaba nga genze olotandika nga birozo tebinaba kujja bulungi olotandika okuseseetukako ovako mudiro lya

0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nyongero kuwanga ateng kweba zako. Wena achage ni masoro kuwanga weku mde kumkutu kwa chiku masambu. Kaumuzi mwenda pale femu kula helio mtuwa ulijo. Zikirizan sukedero kuwanga neba za wena haji wangawa guru. Subhanallah nila videnye ne. Mnangi sawala jela wala kumalire. Sawala kugazize business yo. Ata soro kuwanga ate. Akutra sendwa de ezenja ulo mwenda wana imbagala nyaba uzawa bukuli butia nze omugabi Lwiga Hamidu Waswa atele na te nze atele dema bigawe mzinda uza chukui musambu akawumuze mwenda ekulario mtu wabulijo nze atele deyo kura program ya bukuli butia tuwala kusenduka elie nagezi maso kwanga ebiru njibioge maso kwanga ufuna nchikujukiza nyo Orenso nganti atuina kwa uyinza ya Allah jalla wala Musanyi wakati mwoljori mu Osani nga osuro kwangu mujukira Okuso mwoze woku nja ulo kukena maso kwa atinawe itamu Ndwa lukuna kwa lairi jori Ndwana kwa ya wamu atinawe Omugonvu gonvu Omukosefu Mombera yona Nsawa Allah jalla wala kusose Kurobu gonvu boli mu Na ye towera bila kantu Owa towera bila Tienku kubilizanga na kuwanu Gruwe mbanzize Nienku juki zanto Kwewe dagara weka Rakuante ulide mwaka kosefu Noduke misinde Tikangendefu nepeini kera Mumbozi ya fia soka Wahuli ya kumwamili cha dinti Wakati mchirwade chinungatana na manya Echwade chimutawanya cha kansa Yeye alabanga katulututu na atakula. Katulututu na atakula. Ngatamanyi chi chigena maso kuwanga te chimutawanya. Nduva nyuma atake ndo kulaba cheyo ngira. Chisuka suka o. Waba wakati dagari afuna. Ngatake nze kira kukeberwa. Kumanya chitufu chi. Mwana tuage ndo kuzula. E chitufu chimuruma. Nga kansa. Asense de wansi wokutuko kwa jo ate wakati mmogongo shadadaila okusigia chifana na chitufu tiwe utuwa kuma kumulonde guli ngatulazi kansa wa agenzi party ja agenzi maso kwa ngamuli yako okusigia chifana na chitufu kufira dara kumukono kuguno ugwa kono ugwa dio mmogongo kila wansi tukono wakati kati nga chinya cherere ovulumi ubage maso kubanga itam akasera kano jukira chikula chinyongera chikujukiza nti mongere nyangu nga basinga bamaita nti namagwe atawanyizi womusana weguita singa gwagu hitinze nyo ne gwita munkofi la jage maso kwanga tadde kumutwe Eko sechi hunde chiri wansi wakutu. Bwagwa kenyo ngatayamba desati ngumu. Gwaka mchi hundu echo. Ahuruva ni maroku wanti umuweziwe. Kasaya manya anti atawa nziwe chwa dechino. Na amulikao. Saga kugira binji. Katika suru kwa ngatulira. Kumbozie. Omuru ndio gokubiri. Tumanye. Bwabira unechwa dechino. Oba ni chikundu kino umugongo mami Richard nsaba abawuliza ba Pale FM demo babuzeko
1: ah baramusiza ko basebone banya babawuliza ba Pale FM amanya Sedina Richard
0: Sedina Richard yeddira ki
1: Sedina Richard ndi musajja muganda era neddira ndiga esebo
0: ogambye mbozo wanga yambitundu ki
1: mpanga ya Luwero
0: Sawa na jovi dereo kujoka katako pala.
1: Esebo.
0: Hapa uliza paga lo kumanya. Kumundi kure tu alu ntua simba yo kumanya. Ngotulazi. Nti chode cha kansa chachigi ya maso kwa nga chikutawanya.
1: Esebo.
0: Ila notulaga kukutuko.
1: Esebo.
0: Kuwela wange eno yendude kuwela kwa lefti.
1: Kwa lefti.
0: Yee. Notulaganti ukosefu vya kumusana, usimu kutawanyao.
1: Yesebo.
0: Ate, chinecho mugongo.
1: Echo mugongo echo ekyamazima akyo kyajjanga bwe kityo. Kati ekintu ky'omugongo ekyo ky'olaba kinnuma nga bw'okiwulira era nga ggwe nga bw'okirabye. Kya mukisa mubi nti singa tubadde ku TV bandibadde n'abawuliriza bakolaki?
0: Bakiraba.
1: Bakiraba. Ne batungula okutaba ekifaananyi ky'obasiigidde. Naye ekyamazima ndi mu bulumi obw'ekitalo obutagambika nga bw'obulabye. Ekiwundu ekyo kinnuma era bwe mba sambadde lugoye lugumu. Ne ntambula musana ntuuka nga ninga gwe bayeeko omuliro emabega awo. Era nti ennyambala essaati bbiri sisobola kwambala ssaati emu. Lwaki? Nti omusana gukyokya gwokyawo awo ne mpulira nga nfa. Naye ekiwundu kino ekyamazima kanso ono yajjira nga simanyi nti nno ki kansa. Era baatugambanga nti kikugwe ebitongera bwe baayogeranga. Ne banoonya eddagala ne bagenda basigako ne baleeta ekkutiya ne bayiwako evvu lyayo biki ebyo. Naye nga twali tetumanyi nti kansa.
0: Ndako oyogedde ekkutiya ng'ekola etya?
1: Amanyi ekkutiya eyo baagyokyanga kati evvu liri ne baleeta ne bafukirira ku kiwundu. Aha, oga nti nekkutiya ewonya ebiwundu, ewonya amabwa.
0: Kino wakikola ku myaka emeka olwo?
1: Nali recent ni myaka 12 ndoza yali 2015 awo 2016.
0: Kyonna agendera mu ddwaliro.
1: Era
0: ekiwundu
1: kiri. Pulezidenti agenda mu ddwaliro mu 2002 mu 2. Awo entandika okugenda mu ki? Mu ddwaliro. Naye eri yonna nga nali mu bakadde bange nga bawe bakola ki? Nga bamanyi be bagenda ne banoonyeza naga nti baatugambye ate kino baaleetako n'ebitoogo ebitoogo bino eby'ebiwempe ebyo. Agandi ebyo nabyo evvu lyalyo bityo buli eyaleetanga nti solution esobola okukola ki?
0: Ng'ogezesa.
1: Nga bwe bagamba nti asiika obulamu tassa ki?
0: Tassa mukono.
1: Tassa mukono. Yessebo. Era ekyamazima ekisinga okunnuma obulwadde bwe bunnuma. Embeera nayo nzibu, abaana bange nabo tebakyasoma. Omukazi olwategeera nti nalwala kansa nina ebiwundu n'agamba yeetabeera naki? Nawa kansa omukazi n'akola ki?
0: N'agenda.
1: Kati abaana nabo bali awo tebasoma, ne basomye ne bagoba. N'olaba ng'embeera abaana bo tebasomye. Ate gwe yandibalabiridde, ate gwe muki?
0: Gwe mulwadde.
1: Nze mulwadde. Kale nindabanga embeera entabuseeko bwe kujja eri abawuliza ba Paalo.
0: Abasawo mukugamba oba wakati nga baagala bakusookwa nga babaka engeri okulongoosa mu gundi eno kwandaba ekiwundu tekiituke ku ggumba andaba ekituringa kinene.
1: Kati ekyobola nti nno bakugamba buli lw'omala okukola kati kweno wengenda okulaba dokita ina okudda okukola sikaani ya 3.5 okukakasa kubanga bo emulago bakebera bajjanjaba ekyo kye bazudde. Kati buli lw'omala saaka esooka nodda mu sikaani gye watandikira neriza liko sizona ze bakusaba nodda muno zikola buto okulaba obulwadde butuuseewa bukendeera oba bweyongera. Kati wano ekyamazima ndaba ekiwundu tekina kye kisaziseeko. Ndaba bwe kiri era bwe kikola ki? Bwe kiri. Nga n'owalaba ekinnya ekyo munda kigenda nga bw'okiraba. Nga bw'okirabye munda omwo kigenda. Era ndi wano waggulu kira kitambula ku kirinnya eno paka eno ku nkoona. Kitambula kirinnya waggulu.
0: Kyatandika kitono wakati?
1: Kaatandika katono.
0: Nga kiri wakati woka?
1: Nga kiri wakati.
0: Kali kyeria wesi okwambuka?
1: Kirya ne kyambuka ate ne kidda
0: ne kigaziwa.
1: Kirya ne kyambuka ne kikkira ne kidda eno ne kidda eno mu mbiriizi.
0: Awuliriza ku kitongole kya musanvu akawunze mwenda akusiga ekifaanani ekituufu ngenda kukiriza ku mbeke ya kasooli oba ekijanjaalo nti okiraba kiyina akakali awo wakati we kati ekiwundu kino bwe kyatandika wabula ate bwe kyatandika okulya kyayambuka okwabuluzaamu nga bwona yabuluzaamu ensiga ewaggulu ate nga bwe kigaziwa nga bwonagaa nti ki openinze nga bwe kiggulawo nti wakati w'omugongo wennyini bwe kyakwata ate nikyandika okuba nga kigaziya ekituli gye bujja oyinza okutu kiyinza tukakugumba okusinziira ku bwe nkiraba ekituli kiwanvu okola otya singa oba olinawo weyagala okwebaka webaka
1: era nebaka nga nevuunise
0: webaka ku lubuto
1: nebaka ku lubuto kubanga bwe nebaka mu kabirizi kinnuma ne bwe nebaka eno ku lubirizi kati okufunamu emirembe nina kwebaka nga nga ngalamidde wenfuna emirembe kubanga nekino nakyo tojja kyebasabu oti ekyokukutu enakyo yona kwebaka nga okoze eki
0: nti tosobola kubanga webakidde ku mukono ogwa ddyo kikuluma
1: kikuluma
0: ku mukono gwa kkono wali ekiro ekyokukutu
1: kati ona kwebaka nga ogalamidde nga wevuunise
0: bw'otuula bw'otyo nga bw'otudde okumala osobola okumalawo ebbanga epanvuko
1: era kyova olaba nti nno lwe mba ntudde essaawa 2:30 kitandika okukulukuta olwokuba nti nno bakituuziza bwe nti ekitandika nekikulukuta
0: omusaayi eguli eri nti
1: manyi kansa ebintu bye alina ebintu bibiri ana egandibadde nga amasere gubeera nga musaayi namazzi tatena nnyo okuba namasira naye asinga kuba musaayi naki
0: namazzi
1: bibiri nga amasira paseezi kati wewotulaba oti kikulukuta kyokola nti nooteekamu esaati oyambala esaati nooteekako ne t-shirt munda esebo
0: kati ogambye nti oyambala esaati
1: ne t-shirt munda
0: ekiyinza oku kisawo nekyo kiringa kyogamba nti ekikutaasataasaako tolinayo eddagala lino lyonna lyotaddeko ku makyango jja wano tolinawo eddagala lyoteekako saawo
1: eddagala lyosobola oteekako zibeera mpeke ozikona n'oyiwako ate nazo obuwa ekintu nno za bbeeyi
0: empeke zino kati ana zikuteekako akaseera kano
1: oluusi ofuna omuzira kisa kati nga ku ddwaliro mulwadde muno n'okonakona n'ajja n'akola ki n'akuyiwako nowebakaawo for a moment eddakika nga 12 nezikwatirako de novaawo bw'oba olemeredde okufuna ekyamazima lwakuba nti omukyala yagenda naye kansari yeetaga nga muntu bwe oyo akola ki akulabirira akujjanjaba kubanga eno mugongo tosobola kwerabayo n'okwetuuka tosobola kwetuukayo kakitegeeza nti wateekwa okubeerawo an extra omuntu asobola okuga nti akuyimirira mu
0: bituoyo gwembuuzi oyo
1: kati eyandibadde obuwiiki eyandibadde mukyala wange naye kati yakola ki
0: yagenda kyosegeeza tewali saawa enasobola kuyamba
1: kati awo wofuna omuzira kisa n'okoonakoona najja n'akuyiwako oba n'akunyigako
0: kino okitula osiigiye abawuliza ba Pearl FM abakuli esaawa eno nti okoonakoonako ng'osula ku ddwaliro oba woba oli waka ewwo
1: oyinza okusula ku ddwaliro kati bw'ojja nga oze kukola okulaba sinia okulaba okufuna kemo osula ku ddwaliro kubanga tosobola kgenda lwero namadda okumala ennaku 3-4 ng'otambula n'ogenda n'okomawo noddawo n'okomawo noddawo n'okolaki nasula ku ddwaliro waliwo omukeera gye tusula eyo ate olina okusulaawo kati chance ezo bw'ofuna chance ezo kufuna mwadi mwamu kwa nako nako
0: ndagala simbe kumbi no mzinda usio
1: kwa nako iwako edagali elio yeseo
0: cheshi kitha ndi ewa wakati utuena tagali otika kongoli waka o inasoka kugenda kudua alito
1: aha
0: ye wali omundu asolo kuya ambako
1: aha
0: bo mare nako
1: kubanga echama zima abana wangabandi badu na imba tiyo kupakolachi okubalaga obulumi bw'empitamu n'obuzibu bw'enkolaki
0: bw'oyitamu
1: ng'abaana oba okitegeera ng'omuzadde ng'abaana y'ensonga eyo
0: nti abaana tebamanyisaawo tebamanyi buna buzibu okabi ba myaka emeka
1: omulala omukulu ali myaka 12 abalala omu wa myaka 8 omulala wa myaka 6 Mwela asembo wa miyake na bali habana mkaga.
0: Neiwa nubu na wabaku eke chwade chikutawanya.
1: Yesu.
0: Hauliza kumukutu luga chike masambu. Aka umuze mwenda palifemi kwa leo mtu wabulijo. Tata. Akweka habana be. Taga ya kubala mumbela na kusomozwa kwa itamu. Nasala wabana wakweke chwade. Chige ya maso kwa chimuta wanya. E yati wa manyinti. Bako makula ulabi. Gwano kukutu kakuluo obati wakala bako na.
1: Chokino kutu baso bachi laba. Kumanga chetu sawa la chevira. Na he. Echo mugongo tewachi laba angigila tewachimanyi.
0: E ya. Oba wanyo nyuruti anga wala vecho kukutu.
1: Ha na wagama anti. Ako mbwari ya javuzi na hili genda kuona kugamba. No utawakulachi. Echi soka. Mamuza tata angati tusoma. Na munga mwana wangi mwija kusoma. Katunda wanawa size chisa mwija kwa lachi.
0: Kusoma.
1: Mwija kusoma. Na katumalo kwe tereza. Eda sawa uri ya luachi tewa kwa lachi.
0: Tewa soma.
1: Tewa soma. Kwanga atewa andi badibu ongiro kwa lalike wateke kwa utasoma. Atewa teke kwa nangati. Ni tata wafemurwade. Chukwola bate tukulachi.
0: Tewa soma.
1: Gena nosi. Kandifunye vilo ozo. Evi masombuwa.
0: Njagala akasera kano abawuza wa pale FM bakuulirira bakuuliriza okubajja watandikidde mpaka kati
1: sebo
0: okusaba oba ebigambo ebiyinza okuba byosemba okubagamba wakati nga akadde ndaba katuleseewo
1: ah neyanziza taata akaseera kano kumumpadde nga maneja wa pale wa Afrika kwebaziza okunkyaza mu pulogulaamu eno Eya bwasuze bakuli butya.
0: Eya bakuli butya.
1: Saba mpone nange mpone mbere mu bulamu obweyagaza. Mpone ekirwadde kino ekya kansa. Ate n'abaana bange babere mu bulamu basome. Kubanga atasome tasobola kweyagalira mu nsi. Seddinda Richard. Nga ndi mulwadde wa kansa mu mugongo ne kukutu wansi w'okutu.
0: Okay, wena akyali ku mukutu, no? Echa mazima ndaba akade kagenzi nyezo kwa sigenda kusuka wano kwa programs ndala nyingi zeta okubanga zijja ate basoro okubanga nawo bakongera yo bana ngibanje sawa Allah jala wa gwe na umanyinte okwate kitono kyolina no soro okubanga ate o sharinga ko naba Radewa pa, na radewa bukulibutia. Haji, simani, inzo utaga kwanga kogali njana ye ni kandiyo kandirike, ni haji, ndi musimu nyo, ni dara, ati nisawa Allah, sasule mchi nini, kucho, kwa sana wana. Sijia kurabiela kutumia kujatina kaita, wevali nyo na wevali dara kujoga ya maso kwa ngatu kwa saka niru de banda nga pauza pale FM kambi elekele zate program zendara nyingi zije suru kwa ngate zikungirayo nga kusibula nyongiro kwa kujukiza kanonti mwote katika yonanga weta go kuyambako kwa program eno o inacho wabula kwa program eno o ino mrode ku program wena nzo kwa asana kuba ku program wena ebyaddala oyita ku ku noti musanvu noti tano ana musatu asatu mwemu china na monana kambelekeleze ada programu ya azija assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mbadde mugayi luga hamid waso kula programu Bukulibutia
2: wanukupal FM Bukulibutia mkwano
3: Vulu vulu vulu mula Vulu mula ni YPA Kama tukatano weziri Buli member waku wangula Ule mbuzi, kasoli, enjuchi Haka luloke tamemu Uchikolo utia Gwe mulichungule mu YPA Umwezi guno Kakasa kama kwa kupano wakita kakonge Joko mkwezi wa mkongo mungi Joko mkufune mitse minyo kwe wanguli ne motoka Mu YPA Uye kala kulunda mbuzi, enjuchi Oma kulima kasoli Yangu wakati ya morka zichari wo Bakume na kusimu 0 msambu 0 setu 0 0 0 0 setu nya Oma 0 msambu Samusavunya, Satuemu Satu, Tano Tanemu, Obama Chali, Koko Visa, Wembarara, Masaka, Gumba Madu, Nasana, Oberubanga Road, YPA Building, Yingira Gali, 12 Gay,
4: Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vul

0: tegera bulunche bazako nenga kibuzemu abamu tebabiberako kiba kyetagisamu obuzindalo buliroko nga batuka muntu ku muntu ne bamutegeeza ovunanyizibwa bw'okulonda era bw'olonda LS1 kiki ekivaamu tumaliza Friday eno nga 10 then akaba kyala tugenda kulonda nga 23 then akabaami 28
1: Echiri kusaza techao kana konyo nechiri kubiarevi sigade mchibuga Masaka mdiswik cheye Masaka ne walalaba kulembe demo kuandisa kubialo batubuli dekwechiva okusinzira kumalobozi agava mubantu.
0: Tutula butuzi na kuna wandisa ya bantu makumi ya satu kumi chokange chalo chilikuwa bantu lukumi plus na daleno elosa ya kusaza ilikuwa bantu lukumi na okusoba watu wakagabe nkumbie na kwezo elosa zeze ya gabie netu wakagabida bantu lukumi mwana kufa kumacho kutuka katina kawandisa bantu habiri mbabiri kusinzi katia bantu lukumi mzine na kuwela sisu bidanti vaja kugwayo kubanga mba mpandika habiri ya satu na alwadene tago kubanga buliru na kumpandika bantu nga bina at least ne kati mpandika yo batono nenga abantu mwebali abachala bote bewandisa bilyawe bomunyonyola mu akabachala nga gantya abachala sigenda balonda mu mbere yo tebatukoledde bali abo kasente bwe bityo balooza nti byakulya sente naye abachala okuva ku machana akawandika abantu musanvu gabagala okulonda abachala bali musanvu
1: Kati ingamaliriza gobude bunoka anga kudiem na te mubu mpimpi. Meni somboza vunanyizi waku government ya zebitundu Honorable Justin na mera vudeo na yanje nteka teka mparlamenti. Nga ya galulu na kurokulu ndaba sente bebe bialo. Awamu na bachala zibere na kuzakumula. Kisoboza sa mantubo na okuitaba mkulu nda kuno. Ateye sente waka chikoke bio kulu ndaka NRM Dr. Tango Doi asabiba na chibina cha NRM. Okwere kereza Biba kola okusobola okujumbira balaza okwetolole gwanga mu byalebwera dale mitwalo musamu mwenkumi biri okwateleddwa w'ekibiina kino okusobola okakasaba nakwatira ekibiina kino bendera ng'ennaku z'omwezi kumi omwezi guno ago ge gabadde agokyaga essaawa eno sigala ng'owuliriza toba kucumisa nkatonyeze mwenda nze Breba Ahmeda ku ekyongo ekyebyamawulire musibe bulungi mweraba
2: Ago, gigabita mwuride. Agocha. Kupal FM. Kukulitidua. Global Paint, a reliable product.
3: Global Paint.
4: Mutia.
3: Kusiringi. Tukosa Global Mat. Ate munda ne tukosa Global Silk Vina ilo.
4: Singa kweta kwa wabuyeru.
3: Wabuyeru tukosa Global Weather Coat Emulsion.
4: Owa. Kusiga nye musiga. Ogo mutindo kusashulile sendezo na.
3: Guli umite.
2: Global Paint, a reliable product.
5: Keep to the station.
6: 107.9 Pal FM.
2: Ebidanki binjawuro Kupal FM. Ebidanki binjawuro Kupal FM.
1: Edashi kazi ya bili mwenye zimazo kakana kusawe satweza macha aguruna kuraya kadeka bilango vya wano kushiku msa nkatonye zemwenda nga vikusumirua Breba Ahmeda katsoke nechidango echo kubika. Sonko msa nga aliwa mne mama we mchala zali ya naluja abika jajawe wa mchala narule azida ala mujurude. Wakuziki boruna kuralele bugerere ndese ochamira mukanana kuchaloka sana kubowa sawa kumi ezore guro. Abikira abasilamu kumasjidi kuba kamocha, abatuze we kamocha bonna na sababu ya ulide ategezo mlala wechukua tako. Omchala zali ya naluja mukatale ke kamocha abika mama we narule azida abikira abasaze ba masjidi kuba kamocha, abatuze we kamocha bonna nti mama wa genda kuzikibolu na koralero genda kuzomwezi muenda ebugerere ndese ochamira mukanana kuchalo kasana kubowa kusawa kumi ezore guro. Na sababu ya ulide ategezo mulala wechikuwa tako. Echilango chino chakubika nchikudida mwa mchala zali ya naluja mukatari keka mocha abika mama we narure azida. Abikira abasaze ba masjidi kuba eka mocha abatuze weka mocha bona. Nategeza nabo abawulidde bategeza omulala gw'ekikwatako ategezeza nti mama we agenda kuzikibwa ebugerere ndese ochamira mukanana kuchalo kasana kubawa kusawa kumi ezore guro. White Star Magiki Premium ya sabuni obungo mpya jude birunge benjaro kufambidi ko ayugira kere ye unisa buli mchala u. Ula White Star Magiki obunga kuduke kwa mpya wa supermarket ulile chama gire chukume ngoezo nganyonjo. Abiafuna vigota nyo webi zubi kuzimbie kaka yumba jangu wefunile ebitabo ukuli ebi sumuluzo vigula webi enfuna ebifo nebisera omwano kuliwe duwa obonero wenkomerero obonero wenkomerero neduwa kumingoli mubizibu. Bia wandiki wa shwe mubu Kenya kunusu nkumi bidi za ukawa na ukulisepshoni ya Parfama. Fabasi ya mdaresa pride tuwa za wantu mweno kutuwa gira ila tuwa kulizo kungilo kunyo amata agafe. Amata malunji temuli mazo ya gara bongo ya gara kusugula amata tusanga kufisi ya fenkuru. Nechibuye na masuba.

0: Timuga Manda, Manda Mobile, Koleza, MTN, Elunga Mizwa Uganda Communications Commission, Racho Sasula Chisukiride, Atengo Sobrovita Sasula Chintu Chona, Ngokoze Samomo Apu Impia, Sindika Sente, Ediwa Muntu Yena, Kuwerere, Buli Weekendi, Sasula Biru za Masanyalaze, Namazi, Ezika Wansiwe Nkumitano, Kuwerere, Chitufu Dala, Saving Chisukiride, Mubangobu Sukiride, Atemu Manyaga Sukiride, Mumikono Jo, Downloadinga, Obogulewo, Momo Apu Impia Lero. Tandiko kunyumirwa Zero Free Life. Ago, kemanyi gamumu.
1: Aba sababa fetu beba zokuwera kumwanji mkulu anjisebula ni ndwa dendala. Na henga ya temukulu obutawera. Obulamu bwa mechikuru nyo. Tuchikeza kuata kumwanji dena ni ngalozo ngatewe sabise. Singa abera yocha nyo, nga sesema, adukana, nga munafu. Obanga avamu omusayi mu bitundu by'omubiri eby'enjawulo. Tumanya, yandi bere bola, kulabi ni wamanga. Yawulo omulwadde oyo kubanne. Goberera amateeka g'okutangira ekirwadde. Yambala gloves. Aprons, kusana ebirala byonna ebitangira Ebola. Engalozo sifuire hand sanitizer. Unabe mungalozo ngukuze sa sabuni na maza mayonjo. Kusana ekifumo janjabira. Fayo nyo kuchiyonja ngukuze sa jig. Ate riba na Uganda. Tugulirizera tugubiride bitusomesi wukwe wale Ebola. Jukiro obulamu cha muendo. Obubaka mnubukutusi baka ekitongole ky'ebyobulamu.

0: nakujukira batya ngovudde ku nsi
1: nsi yali msajja muntu mulamu
0: ekyansanyusize nyinyo nti abantu ababadde ku mukolo abasinga obungi abategese omukolo babadde basiramu
1: hanti Kapteni George yawangalira omanyi waffe bugema mu kijja tamanyiwo umanjere
0: nze nesimanya wamwe
1: obusiramu awo era tuli bugema mu kijja busiramu ate baganda
0: atende weyenda mu bugema bi amakage gatunudde
1: era kala akofenna baganda
0: basemu
1: katono katono era
0: bahaji hasa bambi ne juma ya kutumide haji juma ye ya kutumide dada nenda wazi
1: awazi
0: ya kutumide
1: bambi bonda baino okubawo
0: haji hasani ye tata wawe bambi tasobola kutambula ali wansi
1: Yalwala kansa.
0: Ye juma ni awazi.
1: Ba
0: kutumide.
1: Mbagala nyo ilangenda kubamba tumirako akenja ulo.
0: Ye.
1: Kulika yon nyo chitalo nyo chwa Captain George.
0: Kibi nyo.
1: Maleo lina chile ilo.
2: Ndozamu ila wababa gamba mnonya abantu wababa manyi. Office weziba amu abantu ngave manyi. Miri mzio natu jivaku netuda kumbozi ze waka. Nonyeza chenyumi yanga sikiraba na ye.
1: Chomera kasajja ku mutima nawe mboze iyo. Nawe mboze iyo njirina. Kusora jinyu ya tete ni tumuleke bali.
2: Hajati, Mandela Auto Spares tusangi wako benchi Wanuka Street. Opposite Old Taxi Park. Ukulida na Mega Standard Supermarket ya Weche Manga. Iranga tuba dewe miyake jisoba makumi ya satu. Feno tuwa kukuka mkupade itidebiu mebitu kangana nuomuti ndo bie mkoze sa mumoto kaza mwe. Ngatubi jamu seze nja ulomuli Japan, Brazil, China, Thailand, Malaysia. Nea nsenda na mpiti livunyo. Atengi ila tuliba authorized distributors ba Denso. Denso bano ba manufacturer ba kulabiuma. Mumu inaba vuge moto kaza Toyota ansubida we mugula o boneti kumatara mula ba ku Denso. Ku koilo mula wako Denso nebi ntuwe bisinga mula wako Denso factory yo feba authorized distributor ba products zae wano mu Uganda nga kuota dene Bosch baali ba kukuka mkuba kulide vyuma nga bikozesebwa mu motoka za abajama ni boka na yo renkula kula na yensi na katare kensi nga wekatambula tebasi gadida mabega nebasala uba tandike nokole vyuma vya Toyota era ugenira kumasundiro gafego naga site oil Oja gendo ukulaba anga product jetu singo kusokola service tuko sanyo filter za Bosch zino. Filter za Bosch filter nunji nyo nga mkue chokulabi lako katinga guwakola service. Oil filter ya fair Bosch inache tuita triple layer filtration. Chitegeza achi. Inobu senge jabu satu. Okwa atida dara okuvira dara kukapatiko akandi badaka nene okutukira dara kari akasiri kitu akandi singi deo dara obutono. Nti obuchafu obuyita mukasenge jja kasooka tebuyita mukakubiri obuyita mukokubiri bugenda okayitamu tebuyita mukakusatu dala mbutufu bugenda okufuluma oba oyira agenda okufuluma mukokusatu nga tewali kachafu konna kachafulumiramu enonno ye injini egenda okutambula kukubo nga amanyi ge motoka tegadiridde atenga no kuma obutonde bwensinga nakukutadde because ba manufacturer baffe basaze okusa technology asingo kubowo mutindo waggulu nga bakulembeza ngombo yokuma obutonde bwensi so wetukubiriza okujja Mandela Auto Spares tetutunulira bei yokka tetutunulira muwendo gukka but value ki gye tuongera ku muntu avuze ekidduka then value ki gye tuongera ku society yaffe oba value ki gye tuongera mu kumba obutonde bwa society yaffe hajati abantu abasinga baina ekintu kye bakola okuddira ebbeeyi ne bagiteeka ku muwendo
1: ebbeeyi ne bagiteeka ku muwendo
2: oba kitegeerekeka omuntu ayinza okugamba
1: ebbeeyi ate ne bagiteeka ku
2: muwendo
1: omuwendo kwe kuwanika ekintu waggulu n'okikolera omuwendo nga guyiseemuko kugwabu kugwe
2: quality
1: yes
2: no kati gwenoja no vano rumanyiro obo manyo bato manyi gwenoja no gereka ebbeyi kumuwendo

0: FM schools crani competition okuva ku sawa munana paka sawa mwenda eze misana tuninga owagire somero lyo byonanga biwagidwa
1: Firdaus Hijan Umra Services ngabuli wa mune
0: plus con color your world
1: ne spiral abakulira pichipichi za masanyalaze ngabuli wa mune
2: Yamada Luminaka Diva Products.
0: Obado chimanyi, tikatu kusasule misolo, ne statutole fees, chafuse changu dala, ne MTN momo. Choino kula changu nyo, kuzesa momo app, obonyi gesta, chikumi kaga mutano, star, emumu nana hash, ofune PRN, osumana nukusasule buterevu, rental tax, boda boda income tax, motor income tax, oba parking fees, tocheta ganyiriri, wadu kumenyeka, chikuli mubuangu, akade kuna, mchifocho na, okusasule misolo nesta tutule fizi byafunse byangu ku MTN momo ago gemanyiga momo MTN momo erunga misuba Bank of Uganda racho sasule chisukiride atengo sobolo butasasula chintu chonna ngokozesa momo app impya sindika sente eriwo muntu yenna kubwerere buli weekend sasula bidu za masanyalaze namazi ezika wansi we 15 kubwerere chitufu dala saving chisukiride mubwangu busukiride atemo manyaga sukiride de mumikono jo downloadinga obogulewo momo app empya lero tandiko okunyumirwa zero free life ago gemanyiga momo obaddo chimanyi ntikati osobola okuba amasimu agatali kokomo kumanda mobile ne data okumale nakusatu nyiga star emunya mwenda star emo hash ojafune nyongeza ya bisatu ne dakikezo bwerere okuba amasimu gamanda manda mobile koleza MTN, elunga mizwa Uganda Communications Commission.
1: Bwetu kugamba mpali dekmenya. Tutegeza program. Ikusonsori la mawulire. Agawano na agemu na ira. Gagase nge jadwa baka kensa. Sakuno kukakuba mutoche. Ndipo gebate, musio na.
3: Bwetu tandikila monda mugwangira South Africa. Enomba zonge dokwela antizikolewa kuba gwira. Bakusanga kukubo tambuli South Africa. Agavubu kane gakubuza. Amanya gogwani. Ovamonsichi. Tulage kubitambuli zobyo. Nempa plaracho. Wangadia mugwangira South Africa chidako, zibampi, migere kusota, kuleta viti kukuba wagala kuta
1: wano mwansia fi Uganda kubuka rura Afrika, wano kubuka rura Bulaya
4: fellow Africans are taking away jobs from them a complete lie
3: oyo Professor P.L.O. Lumumba kuva mugwangira Kenya yabadayo kuna kunsonga ze gwangira South Africa rwachi omuntu yandibadde agambo mufilikanti foreigner how can I be a foreigner in Africa
1: program mpuri dekamenya wami judevidongo nebishno nongo ukufu kumande ukutoku nuku rukutano sawa mwenda ukutoku kusu kumine muza kungese mpuri dekamenya bila bila mkaga na yostoku mpya mudecheka mudecheka ama kumia satu goka tukwetu rozensiona buri kumacha nitukususulira mawulire ngabagabadde kosemo singa wabulaya
5: prime minister wa gwanga ya Israel agamba nti nze entalo nzongera yu Benjamin Netanyahu
1: mukukule kensonga sema songa wakati mugwaniro
5: base ya Amerika ye gwanga munda mugwangira kweiti nebakuba base ya Amerika munda mugwanga erya Bahrain nebakuba nabagamba abairani mweberemo musajja Amerika ono simu wangu Amerika yamanya ensobi yaliriddawa okuva ebakola diru yenakwana Irani ne mukiriza nabagamba mweberemo nnyo ono musajja simu wangu mulwana na super power ate jukira yali mu obunanfusi
1: Kwa yungi lukumanya Mwaka kumacha Kwa kusa kumina bili chitundu Mwaka kusa umezo kumacha Mwaka nyumiro Kwa yungi lukumanya Program kusa ima Tukusumesa Tukuwabula Tukuyigiriza Mwamuno kudema ibibuza vyo Mwaka tukuwena mwala Mwamuno kudibuamu Mwapamanyi Kusonga yungi vitago kumanya Mwaprogram kusa ima
6: Ndwahima agamba Nti imam Tata wafe ya kuzu umwano uobuwala Kakati umwano Nga mama afera ya mulabirira kati omwana omwala akuze atuso kufumbirwa tetata wafayagala muwasa abuusa obusiramu bulamula kutya kubanga lazima tufiirawo mwana ngono tayinza ate kugweri jja ku mama wafe nti abere mujjawe so uli ebiri mu dunia
7: ndio ulira
6: ndio uyo rahma mudem
7: kakati mubikolaga nensa ni mu dalilu akiliya mu bujulizi wa magiza ga bulijjo tishiitawo nebyo shariati kinako buzibu Sharia tichina kubuzivu. Si tali related kufamile. Wabali. Si mwana we. Si tawena luganda wa musai lulemesa.
1: Mulirunako Monday to Friday. Sawa kumine mchitundu isemisana. Na kusande. Sawa kumina mbili. Isa kaungese. Program Buza Imam. Na aba manyi. Bumashika benja uro. Aba kuko. Iriba kakensa. Mudini muisiram. Dojiswa. Ubusiramu deni yetaaga okutegeerebwa okwekenneenya wamu n'okugitegeera kati yongera okutegeera eddiini yo ebyo by'otasobola kwekenneenya by'otasobola kumanya bye wali wategeera mu bukyamu ng'obuuza Imam mu program Buuza Imam
8: Buuza Imam
1: ekuleteddwa aba SH Family Hardware ewakiso okukuba erigenda ku headquarters za district opposite ne Masjid Nur batunda buli kika kyabizimbisibwa ku bei layisi osobola n'okugula nabo account n'otandika okuteekako sente paka bw'otandika okuzimba n'otuukiriza ekiruubirirwa kyo bali kuno
6: wali ebizimbisibwa bei layisi ate nga bebirungi nnyo ebya plumbing ebiri mu bujjuvu ate n'ekirungi bw'oba otwala seminti mungi bamukutwalira ku site emisumaali ttanka mitayimbwa sengenge chain links ate nno gwe mukwano omusuubuzi waliwo ebifuna emifaliso bakisaze nnyo ebbeeyi kuliko amagoba mangi kati nno n'aba amasomero n'aba hotels mugende ku SH Family Hardware awakiso mufune ebintu ng'ebyo ebiriko amagoba ate nga ekirungi hajaru na serungi gyawamu ne banne bakiriza omuntu okugula account otegeko sente mpola mpola paka nono tukiriza ekirooto kyo kankuwe namba y'essimu bakubireko omanye ebisingawo eri 0754 341 54 oba 0700 341 54 SH Family Hardware wakiso nga bulijjo tutandika n'akanyomero akasunna z'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam nyanja twetufuna kasipuni nesonayo kukutuzza otu emu ku emu kasabe mukadde wange balamuseeko era tugende maaso nami mama
7: bisimillahi rrahmani rrahim alhamdulillah thumma salatu wassalamu ala ashrafi lambiyai walmursalin أفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
7: أما تندى مجفو قواشتي والله تبارك وتعالى والله تبارك وتعالى شاتو ودوفو وانغاز تجاكتاني كانيشي غامبو شوم ماني ييتوانغا إمام مالك بن أنس نزالي مدينة mwaka kwa chenda mwesatu hijiria. Rahmatullahi alayhi rahmatan wasa. Yale gila kumpisa. Yibu yite gireza. Enyo. Kwanga baba manyi Allah ya bawa. Asuwa kugire chigambo nga si aya Qur'an nga tisi hadith. Nenga principle ya manyi mubulamu ni mudini ya fe. Yaganti qalilu minal ilm. Ma kathiri. Minal adabi nafa umuntu okubanga yi muntu ono nenge mpisa nyingi omugaso guba kujja kulabika wadde kairi mukatono ne mpisa nga nyingi ate walax ekyenyume kyekyo kathiru minal ilmi ma qalilu minal adab yimu nga nyingi nyonyo aina yirimu etagambika nenge mpisa temuli ayi babalayi balayi yenyini kati amakulu yirimu nyingi nyonge mpisa temuli omugaso tewaba at least kimpisa zibere nyingi nga kairimu katini baya tatu gasa eche shigambo shayugiru mmanya tiwa Imam Malik ibn Anas rahmatullahi alayhi rahmatan wasa ngane jebuli eno cha mutawana nnyo eri fira dalafe abakwata ku mizindalo empisa zezino kubanga nyingi
6: okusinga na yirimu
7: yirimu nyingi nnyo ngatomanyi bitiwa bya bantu ngatomanyi ovawo okomawa ngatomanyi kya bantu abakulu baba we bitiwa kali wadde mwa okanye masala ni yasigaze kitiwa kye myaka ekitiwa kali wadde kinoganyo kimwe kya yirimu ate myaka kwanga je myaka obusitamu ye kinyine swalla sallama tukwizyo kuwa abantu bakulu ebikitiwa abantu abakulu we munyenga tukuli tutunuli na asoma nzikiriza kikaki
6: Nejasi
7: emiaka. Joka chokecho, aina hakiye. Winomu wa hakiye emiaka. Hecho chiteke doku bao. Karibuchi janga hati musumi wa hirimu. Musumi sa alikei migaseri umma. So, ntualu mkisa guno. Otegeza hawa chijana. Bama sheikha bato, ba upcoming. Tiwade sheikho yote muku ataganye masala. Temukanya mugamu ku madhabu ni ulu kubaini ine miaka ya kusinza katijie miaka inawe jiwe kuchitiwa kari wadebe nubiganyi emiaka jiwe kuchitiwa ulu sari miaka jiwe kuzara abala na muzukuru miaka jiwe inakubamba zukurube alono ilimu ya fenzo tugasa echitali echo ilimu ya nifuka balai Yirimu ya nifuka balai. Tusawa Allah tusasile.
6: Allahumma amin.
7: Naam.
6: Tukuyanze nyo tuyanze gwe imamu. Aira wensabira bamuzeyi wanange. Naba singako tusonyiwa abana. Kubanga chigambo cha mwechigwa. Abana abo tuwasonyi. Kubanga ambi urusi batu na kuwaza nyo. Mutu use mumazu walieri kiyamu. Mugenda kulia cha misana. Mugenda kukakana anga umchere baguye mwama futu.
7: Nebe bimo wa ira ati ukiyam batibabanga yongo bachimayo kitibakanya na kiyam
6: nanti bo urede mwendo ringa batadde mudda mafuta feno kiyam ewedde bakati bama sheikh muyingire muddi okedo uta kusuku ngomli mafuta kali fucho lyaba ngao yete bezo mtu yabute atago mchere kwe kisere echo
7: sibe gwakakati dante kabanga kachere
6: mbinga zina kapera tibali yaho ndamu dio lya ba sheikh emere fika munga mainti kubera tujagena nabo ninga ndamu li mafuta so abana abo mbasonyi we banange timbasabira obi kubanga bambi olusi nabo bakola kutamanya era singa mwali mu abasomesa okuweyo abazeye kitiba Nehirimu ya wakali entononga wa gamba. Na uzatuwa ndi wate tufuna wazivungu. Imamu tuke ya zisa.
7: Amin. Asimu.
6: Barakallahu fi.
7: Fiku barakallahu.
6: Katikata ndikene chibuzo cha mwala wa fi. Buliyama Hamida. Ndoza kati ya wera kwa mwala uwa. Zendu abana muzukuru kusaidi ya.
7: Aze mwala wange. Mwala wange.
6: Kati mwala wa fi muzukuru wa fabuza. Nti imamu. Di omuntu wa kilizi kukuja mwalu buto. Because baba buza nyo ngeri jebali ndi bamna mauli ya kuliyo mwaja na mwaza ate mwana mauli ya rusi balo zambu sekati
7: kakati mumatika govu silamu umusha ya takizi wa kujiamu lubuto noru na kunorumu okujia konga waliwo orders ziva mba medical doctors professional medical doctors ngabe bala vyechimu kubino wa manga ntiru wabulabe rio vula mwwe olubwa inzo kule ingira, ti olubuto lwa bulabe, edhi obula mbo mchalo na inzo fa. Oba kati olubwa olubufuno, olubuto nga magumba teka natuka kule tika, nga kede nyo. Habala, nga mazo kukadi wanafuye, itaja dusobola, inzo muta. Amakulu, chikirizibo kujamu olubuto, singa lwa bulabe, edhi obula mbo mchala. Nye shoba sawo, bibajyo chizula. Esonge yoku vidi, ne singa bakizuula nti olubuto tulina mugaso oba tekuli mutwe oba inako kitundu tundu kibajje omukono n'ekikulu tekuli nga amakulu nekyo kyetise tekigenda kuba na mugaso kiwuduvudu awo asobola okulugyamu so si nade sinakuba rede nade sinawebwa tetulwagala kati Razes to try to get any day your comment is in songa a biddy of all the houses to no lidua. Mateka a go sit down with jam. Is this guided as in a weight? kwekwasa bwekwasa ya imo kubantu lwabulabe eri omwa mama oba terina makulu ni wanalweti kanalu zara terina makulu wallahu ahala
6: kakati imam olusi omuntu ayinza okubeera awo nga babula kubanawo olusi abazadde bazaala muono nazaala namwoli ono nagenda nanga mwana muto nolyo linaakulira eri nono naakulira ono okukakkana nga akoze munne olubuto baluganda naye ngaomu yagenda ne nyina nono nagenda ne nyina kati awo singa olubuto olulujja ne lulabika ngaawo embeera eyo ekolebwa etya
7: tululeke tululeke terulina buzibu tutataganya lwaki lubadde ki
6: nyandinga lukakkana nga baana baluganda
7: tiwali buzibu mistake yakolerwa yakolebwa bane mu bimu ku bintu byomanyanga mbulamu mistake webe guliddwamu wirwaneko kumekwa yuri mikola yakubiri kubanga osobola kukola mistake emu eyi mistake nekozesendalanga nnya nga nazo zona mistakes kati oba okoze mistake mu bulamu wirwanangako netakozesa ate yakubiri oba yakusatu abaana bakola ensobi ne beeyagala nga baluganda mistake nnene namu naafuna olubuto kati waga tukola eyokumeka
6: eyokubiri
7: tulugyemu jjukira nti ebiseera ebisinga bwe baba bato batandika butandisa wezi omuntu ataganya oddugjamu n'oleta n'okosa ebirala kati okakkana n'atuka okwagala abaana nga system yakyankalana kati okakkana agenze ku nsaasi ezo satu agenze kunoonya luzaalo ku baganga ezo mmeka naye nga twali twagala kuzibikira eri emu tuleke muleke omwana alina buzibu ki gwali mu lubuto
6: kubeera nga onotalina bwana amuyita ndi oni amuyita
7: ekyo si kikulu
6: kojja babataa
7: ekyo si kikulu nabayita atya ekyo si kikulu eyo nsobi yaggwa tugirekeeko maako kyola naabedde tebabitaagananga nga wesibi mwana afunye olubuto kikubanga omuzaala omuteeka nga balira mwana waabwe nga banze n'omukuuma n'atamanya nakumanya nti obono yayitagundwa naakulira omu basi omuteeka mu famire naakulira omu
6: olabanga linnya litalina ogundi nti byekwaso nga kwegamba
7: kati bwewunya abantu abo okusoma kwabwe tekwagaziwa nnyo naye basanga ebintu mu nkola ebyokusoma mwe mugaziye mu kusoma n'ebintu byamwe bitwewunyisa bwewunyisa buli kaseera nsobi buli kaseera nsobi baabanga n'omwana nga ayina erinnya liryawo lya lugero naye nga n'omwana musanyufu bitya tamanyina kumanya nti erinnya baakwekawo likweke naakula n'azaala naye n'abaana naki naye mmwe ngambo ze mulina baaba bimusonsesa edda
6: olabirawo DNA ngaakati bakadde bafa batuliza balungi ekyo kyenjogedde kulinnya okulireetanga eryo temugamba nomukubira omuntu omukulu oba omuntu yenna nti webagga ndowooza erinnya lyo naawe bwewali kaakati abaala bano basanga obuzibu like oluusi bambi babagwako bugwi teyeetegese oluusi anoonyeza omusajja abuze gwafunye mufere olumala omukulu olubuto ngaga nti ekika ekyaffe tekizaala mu kyalo abala luusi abaana b'obulenzi beegaana neegaana embuto kugamba abaana ne bafuna obuzibu ngaobwo ne bagamba nti solution kujjamu mbuto kati ngamu abawalimu abamaseeka bakama baffe musaze magezi kyokulaba nga abaana bano mubasensitizinga naddala ku bulabu obuva mu ekyo
7: abantu abasuubira okujjamu embuto tubafaanaganye n'abantu abatunda obupiira obukalimpitawa esi esolution ey'okutunda obupiira bwa kalimpitawa solution kuyigiriza abantu obutakola butambuze eddagala ly'ebyo byonna so si kutunda kalimpitawa esi esolution yeeyo problem n'okukulamu embuto era si esolution solution butegatta buta paka ng'ofumbiddwa oba paka ng'owasiza kati abawalimu balina kusomesa abantu kuwoowa nakuwoowebwa kyekikulu n'okubatiisa amazambi ag'obwenzi n'ebivaamu n'eso sikula mu lubuto bo tuka kubantu abakulu abali bakuddemu ku mbuto ne bafuna results embimbo okulu bayinza okunyumiza nti mu bulamu bwange ensobi gye nali nkoze nene kujja mu lubuto kusinya six ngaagudde mu sente mpya nenkadde anoonya omwana tamulaba naye nga bamugamba nti watemparingako nabaana baba bakiraba walibo baba kiraba nti watemparinga
6: oluusi ne luganiramu oluusi ne lukuleetera
7: obuzibu anti era ebiseera ebisinga kireeta okuba nti lutaataaganye kwe kubanga oluganiramu n'afoosinga n'ayonoona awo wonna tubalabyeko nga alina school fees nga talina basomi naye nga fees zijjudde awo naye nga buwalaga agenze Germany agenze India agenze malwaliro ageya ag'ekiroodi bamugamba kimu watataganya mira kulino nywa kulino mira kulino kwesi ako kulino wapi mpaka bukadde era oyo yayinza okubuulira nti toka kutandanga kati bo batuga nogamba nti oyinza okwalala kuwa ejirimu nga tolizanyirako kati bannange ensobi kyekyo twayogedde mu kusooka ensobi weba eguddewo toyongerako ndala mwana omuwala akoze ensobi agudde mu bwenzi eyemu afunyeddeyo ekizibiti ky'olubuto ezo bbiri aluddujamu ate akola ekyobusiru ekisemberayo ddala ku lujjamu naye munanga basinga alaba ge magezi ate ku misango gyokka gye yakakola minene agenda gattaku gwageja ne guwola uta muntu
6: ase olwo abaliwako nti asse muntu
7: ezo zimu ku mazambi amanene agakulira amanene manyiga ina seti satu akibarul kabair amanene gakanganga gakulira amanene ne al kabair amanene ne asagair amatono ne eno seti esoka akibarul kabair gakanganga gakulira amanene mulimu asatu ensasi ensasi eryo kubiyogenda ku neighbor omukyala wa neighbor wo eryo dene ogenda wa mukyala wa neighbor wo at least ogenda kubasigadde abalala n'ofuna ezambi ly'obwenzi kubanga nago gawukana ag'obwenzi naye eryo ogenda kuwa neighbor wo kubanga hukuku za neighbor zonna obusiraamu ze butukuutira obuzise eyo esembayo rights za neighbor zonna obozi mazeeyo kubanga eyo yesembayo okumwagalira omukyala eryokusatu okutta omuntu okutta omwana wo ng'otya mbu ajja kulya naawe mbeete ejja bamala kubanga ebireeta ebyo sinaakubeera rede sinange kati sinesobola kweyimirizaawo kano koolina mujja kkalya n'omwana kajja bamala kati wo olubuto lwa haramu bagudde mu bwenzi ate olwala ddwijjamu bwe busiru obusembayo omwana omuwala gwalabikiramu mu bulamu bwe mu nsi muno kujja mu lubuto kujja mu lwaki olit era ebiseera ebisinga genda obuuze buli alugjeemu mu maaso eri abisasulira abisasulira tayimu etuuka nga yina obisasulira ya imba bireeta ebizimbazimba omu ayina okunywa eddagala binaaza ebizimba babasalo bagatula bawona enkovu wenna biwakutula kutula wano bikutula kati tulingira wano kati ina okunywa kino onywa kino mira zino mira ziri ate nga olwedde n'emyaka gigenze genze waliwo omulala yakozesa eddagala lingi ne limutuka n'okumwokya eddagala ne limwokya olususu kuno nga lingi lususu eri
6: netuuka okuva ne munda mu mbuto
7: nelirabikira ku sikini kati omwana omuwala yenna atuwuliriza tusaba Allah fenna tukumi n'awakuume obutakula butambuze naye ensobi formula oba principe egamba bwoba ogudde mu nsobi weerwaneko ereme kuweesa nsobi ndala esigaleemu eyo oleme kwongerako ndala ojja kwongerako endala ekuleetera endala okakano ojja onoogenda okumala emyaka etaano ng'eri ensobi yakkakozesa endala nnya naye nga bulijjo oddako nene okusinga ewedde bulijjo oddako nene okusinga ewedde kati kangu ekifaananyi bagira ne bakuba diiru ye sente ne bazifuna nga nyingi babiri onara bange bana agabana afuna katono na tamune babye sente yogo musango gumu kati atogo okubiri munene okusinga ogweddaso muntu guno gusinga guli kubanga umusahi gwa binadamu sigwa kusaga ezifuse meka biri kati nga omanya banadamu abamu mbu ngalaba abira aloto ono gweyatta amujira mu kiro agenze mu nsasi mbuka kwato muzimu ezo meka
9: satu
7: kati ten eneyo kusatu jagenze emu nene ne okusinga zije biri But again, this is a way to
9: run the Zambia.
7: Ninga cha protecting a little mu. Kati wish to a shiro kuja. And so, ye mu. A so cause a sendala, Ninga Bridget Daco, Nenok singer with the Bridget Daco, Nenok singer. Kakanango gains the Musovitan. Katajara Zedi, Unsasi. Baban, your demo, your never and it's enough Nayaka to Kasadaki. Agana Kunga Kutamund. Bamwongera nsobi kuki?
9: Nsobi.
7: Akyawerekereri sente nzibe. So twandibe tukoma ku kimu kyokka sente twazibye iryo zambi tukoma. Ni kwongera ko bulamu bw'omwana adamu buliwo gwa mu nsobi nga nene. Otekeddwa okubanga oba eriiso jjoji nnyo nnyo nnyo ekitali ekyo. Osho kudamu engo yagala kuzibikiriza eyo oddamu nokole nsobi endala nga ten esinga eno bunene sala tusasi
9: Allahumma amin tukayanza nyo tuyanze imamu atira njagala okubategeza no ate wano ogwo abantu batagala yagala ogwo olusi ne babonyabonya ate no bukuru butera okubeera wo omugaso nnyo
7: baba successful ate ne batandika nobagulira panadol ne aspirin nobatwala malwaliro nga bakutuse sukali abatawanya
9: so oyinza okuwoza eyo munno ng'afumbiza omwana noga nti kale mukadde noganza ni anjola ebigwere nga gwe weyola nolwekyo abakyala ekyo mukitundemu nnyo ate mubere nga mugumiikiriza tumweyanziza nnyo ekibuzo kyatubuuliza bane tukiruddeko kubanga kyekiriwo abaana ab'obuwala bakaaba bakola biki era okusinziira ku ripoti ezijja naddala mu byobulamu nti abaana ab'obuwala bafudde bangi nnyo abato olw'okwagala okugyamu embuto n'ebyo ebifaanagana ng'ebyo kale muwala waffe tukweyanziza nnyo buli abahamida era atulabire mukoddomi waffe wa paalo mukuru semuju barakallahu fik ntakati ekibuuzo ekyokubiri nakirabyeko na wano ennaku zino era nono yakibuuziza kandabo beerinnya yali taddeko maama ne maama olinganga eyakoze eddaame ne gundi bugirangako kutonotono nga tutuloridde salaamu nti assalaamu aleikum warahmatullah agamba nti mwayogerako ku muntu obutasaalira nga mu maaso g'omuzikiti waliwo kabbuli n'agamba naye kaakati ekansanga kanjogera omuzikiti kasa gwe oguwandiise ku muzikiti sayidi awo ennyini nga wo akayingira nanga nti ndowooza omanyiyo mukulu mmanyiyo naye seetegeezanga kabbuli wangenda kusaala ng'agamba nti omuzikiti eri mundabe gujjula abantu bajja wano owali kabbuli zennyini ne batunuulira dadda mu kabbuli n'agamba nti kale akuba kale baateekako okwobunaakani busengenge nenga ziri kabuli ndozo singe tayinza kukola nga sitira naye baba bagitunuddemu bwe bati abuuza nti eswala zaabo kakati nga bana babeera wabweru abatagiddemu zikiti ziramulwa zitya kanyongereko na kino nange ku luli bwe twali twaba kimbuuza bwe twagenze okusaalira mimini okuziika muwala wa mwannyinaze mukyala kalan sheikh kalanzi
7: sheikh abdallah kalanzi
9: tabadde ku lulo mulimu omuzikiti naye gwonna gwonna sengenge wa kabuli ezeetoloddewo Atenga, soka tuina okusaala kubanga oluusi mulinda maiti n'erwayo sona n'ezigenda nga nemusaaliramu muli munda ekyokubiri ababa tebasaalidde eni wabweru oluusi balinda jeneza ne baddamu ne bagisaalira omwo munda kati ezo ziba swala bbiri eya farula n'eyo eyokusaalira maiti kakati ekyo zo embeera eyo eramu bw'etya tukigate na kiri
7: Masjidi ye kansanga eri fenced eriko orugo mbadde simanyi nti waliwo we batuuka ne babanga bayimiridde ng'entaana baziraba nga teziri mu maaso bwe kiba weekiri kitegeeza ziri ku poloti ndala bwe ziba ziri ku poloti ndala banyini masjidi batekewo rugo ruikewo
9: sika sengenge busengenge
7: si sengenge busengenge we chibanga chiri ku ploti ndala we chibanga chiri ku ploti yemu then waliwe kino okuvaawo eshimo ku bibiri kino okuvaawo we chibanti entana ze zasoka uze zijo sigalawo bwebanga masjidi ya soka uye be sigalawo bwebanga biri ku ploti yemu ne ploti beziba za njawulo batekeko orugo perimeter fence ngampavu bulungi waluwo muzikiti guli jogo saiti ze mukona awo seta no ingira munda waluwo jogo yawo bampita lumunga baina darasa tuwa tutungi nukusala vuhuri tumale nkwate microphone mazika madini sagali maso nga ningiri ntani ili wali nene baji zimba iliko ne nebikira maria kwali kuli wati nimba buza ni wanga ntani ili puloti indala nea lanansa asira nimba ganti musoke vyo nebi mukula mbive kuna kusondezo mchere musoke muzimbe perimeter fence wano ala nansa asira bampuliriza ni basoka bateka o perimeter fence ya ula poloti kwa ya li poloti indala ya neiba atira banga anti neiba ya lawa waluwa muzikiti inaja nazika u
9: nga matia mwenye nzo kwe yongere kwe yongere ala sila tia wawa diba nuka
7: kateje ikikate choku satu abazi mba o muzikiti oguli mwuri mbo ye kololo mubisera eba gutera u gwali wala na abafu abafune bajanga basembera kati olwalero e masjidi eno kuvaawo
9: kubanga tusinza gandi abafu bambe
7: masjidi eyo kubanga kati abafu be bangi ne eriye eyo yali yateekebwawo nga yakuziikibwa mu bafu kati masjidi eri wakati era bw'oba oyimiridde wala kati nga waliwo bwe bayita bu drone so kati mba okwesa ku mikolo kwata kamera ne bakwasa kamera ekololo bwe batujja kulengera masjidi etudde wakati mbafu
9: namaliriziddwa n'okugwetoolola ninda ndalanga kwonna gwetoolola
7: kati bakama bafa balina obuyinza awo tewasalira sala yonna okujjako eyo omufu iyo tusolo gisalira eyo era nayo oba olumu singa obawo ebikalubye naye za faraba nedda bwobanga era ogenza oziika ekololo masjidi ogisaliramu irisalira swala ya faradha yonna oba ya sunna ngeri musujudu ne ruko wali bafu okujja ku eyo omufu etali mugenda ku mavivi na sujudu kati ze bigambo byange ku nsonga eyo kisose ekansanga bwe kibanga batu bakyogedde nti waliwo layini ezituuka nga basimba bafeesinze kukabuli nga waliwo kasengenge shekhe walukaga yali in charge Sheikh Walukaga Mahmudu mkama wafe. Senior Sheikh.
9: Glass monitor bane.
7: Senior. Kwango yatusoka mu field. Tatangi ya munyumiza ako nti mutimuda bina kubasajja basomi mmwe.
9: Allah. Njena bala ko macha.
7: Tatangi ya ngamba yagenange kansanga kusali ngavuga gali. Ni agena kujuma. Yaseka Walukaga. Ya ngamba na kishi gambo kitufu. Jiye seka kuyali alabye konge kanzu ejafanaga ni moka mwajide. Ekyo nikine wonsa nyo.
9: Mungu amukadiza na buyonjo bwe.
7: Allah. Kati Sheikh oyo mukugu arude mu field ate ya yakulira masjidi yo wenzukira. Ensonge yetu nulwe mu kibanga walu bwezi kasengenge batikyo perimeter fence. Kubanga ati tujetaga abantu bawo basali jama. Bojijirawo ddala
9: akatu bantu bayitiri
7: ono basengu banatambulanga ngendo zenkanawa kwa amara nabiyyi anna Aisha radhiyallahu anha qalat amara nabiyyi sallallahu alayhi wa sallama an tuttakhadhu almasajid fi ad-dawr Aisha hadithaymu aw kama qala sallallahu alayhi wa sallama Aisha tuigizat nabiyyi lagira sallallahu alayhi wa sallama okuzimba emizikiti mu settlement si okwanguliza abantu salatul jamaa so simasjidi erigindi ate wano nga waliwo abantu oba tubanguyiriza yalagira okuzimba emizikiti mu bifo ewabeera abantu banguyirwe okuŋŋaana okwata jamaa kale ekigambo ekyo naye ekololo sikanya nayo totally yo teriko na kuzimba perimeter fence yo
9: na yo terina
7: terina tunajiko nawo wallahu aalam.
9: Okay. Tuyanze kakati ulo umuntu aba yajisali demu ulo tugoze swala tusobola kujidda mne tujiliwa
7: nedda temudda mukuliwa swala mwe temchimanyi aba manyi temudda mujisalira
9: ate abamuntu ade tuchimanyi nenga
7: echi kyo manyi
9: genze ntitubasalira mu ngira waliwa abagenda banakasha ku misonge
7: enyota yebe kuluma ngo ufa unywa mafuta kira gutu baganyo njya kulinda paka wachi okikesi kosigazire nyonta we budde bugenze tunayisala nge wedde kuni tujiriwa nisi kusalira mbafu okay. Tuhusema mutibukiza kusalira mbafu eswale ya jamaa mubimu kupita kulewa mulimbo kusalira musala abenko bali batukoze bulungi niye tebani sokubiono bali batanisa kuono na nabo bali batadde masjideno ku main jitusalira mu abazo zika ili manga jituzika kati mugenda muzimba kiri eki oba kiki
9: kyali kyaku muri abantu rusinga balinda
7: kati umuta deswala kati umuta deswala kyali kawuluka dimu bachatwala ko makisi masjidi bali bajja udde kulimbo nga bulikimba kitadde kyokka mwini mutekawo ekyo ekintu kinene nnyo kirungi bambi kya buvunaanyizibwa eswala ekiveemu eddeyo waggulu kwanga awo nyini mweki ekintu entaana ziri awo CDM eno ku ddyo eno ku kkono masi ntaana zibeetoolodde almost CDN ekyengulu ewatali kubanga limba ebeekomye ne mu maaso gaakyo wali bafu beereere ne budde no ku lefuti olulayini olwo lwonna bafu ekyo ekintu ekyo tebakisalira mu swala tulujama ekiri enkoowa ekyo ekiri emmanga eri waggulu nebasalira awusalewo mufu ni hati baga nariba kungana au nebo ogera kakanasu liba sanzeo katumalo kusala tusali eno mufu mambuke wa guru
9: musali katiba ndoza maiti webeze neswala kati yao ndoza basuke kusali na maiti bazike bali mambuke anti urusi tuwa ya gala nyoku soko kusala farawa tuzeke ili
7: anti yao farawa tesifaliru au webuzivu
9: tukolechi maiti weri yao sawa zili kumi chitungu
7: atusalize maiti tujizike tudeyo mweri enguru ke jukira tutusha ajana umu yenguru kati sini ya kidara chijula abantu banji bobono basaliza mweri wajia zisali na mshifts nga kumi na tanu obama lao
9: yes.
7: Kwanga chino chinene nyo chimira abantu banji neche kidara tibasali ya muswala tuluja swala ya faraba wadi ya sunna mwafu tibira swala wallahu alam.
9: Tiyanzanyo na tiyanzege mkade wange ndo zabanange ensonge yo mujitunemu nyonyonyonyo kubanga
7: eshondo banange ebita suyana tulaqida suyana tulaqida okuma enzikiriza z'abantu okuba nti eswala tejja bifo wali mukuzika olensonga nti okusoma kwa fu kweddini kwa njawulo mte twenkanankana kinzo tata aganya batasomye bulungi ddini ya inzo ukuloza nti baba nabafube tusaba ya inzo ukuloza nti baba tusalira obeswala zitusala za abano okuma bulungi akida eswala zisembire yo dala tetuzisembeze bali bantu bafube tuzise naam
9: okay tuyanza nyo tuyanzege ye zikula nange amanya gafe galinga obega tu gabita amisi kakami yati kati abuza ndi kiramulwa kitya omuntu okwogera ekintu nga kitufu naye nga bichagula abooluganda n'abaagalana ekyo kyo kiramulwa kitya naye nga kyo kitufu
7: oba kitufu ekiba kinaleeta chaos nga kinaleeta okubuzaabuza kinaleeta ennyombo kireke era kiraga nti omuntu mukulu era mutegeevu si buli kitufu tebakyogera si buli kyomanyi nti bakyogera si buli mazima kubanga oyinza okubanga mazima niye gagenda kuleeta okusatulula ekitufu osobola okuba ng'olina amazima era nga bituufu naye bw'okizuula nti bijja satulula bijja kukosa sirika si buli kitufu nti bakyogera Nabi sallallahu alayhi wa sallam yali yabanyaba nafusi tiyimi yako masjidi noyemu norunaku norumu tibandangi tiye banu wa manga balabi bafe yali nga balaba nga batudena kula inyesoka bal nga baine bifana nyebirunji sunna yeye chidevu ingwe ziri wa gulubulunji ka smile tiya vogira kuninga shari chitufu nga bamanyi ranga chitufu banafusi naba kubi ya buli naba kumibibi ya mabi nga Hudhaifa ibn al-Yaman radiyallahu anhu ila Hudhaifa yafanye bya mabinji ibya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga tabi fulumiza
9: nimbo yafati yabisi
7: iya bisigaza ku ainzo ko yafumya ko 10% 90% yafana byo nga te ye abi Hurayra yafana 50% yafumya ko 50 na yafana yo radiyallahu anhu jamia so katiba nange si buli kitufu ndi bachogira bolaba kina asatulula kiza kukijja kuyuza yuza family na dala family bolaba nge bigambo byo bitufu oina no bujulizi olusi ne receipt ozilina ne document si naye gogenda kusatulula gumikiriza sirika echo nashiga kuchango mto na practical zina zija kuchitango mto wali hada kuchitangi Allah ya mtu wala niyo noye wali nalinga mune nyanyo nakula wati na paka wina chizula lufa nyuma ndio kusirika kwali kukuru nyate nga wana yogira mazima aginda kuyuza
9: yes
7: kuwanga uruwe miaka jotu kamu nga boyogira tu genda kusatulukuka boyogira tugenda kutandika kuvunula byogedde nayo gira bwati omuntu omusajja omukulu nogamba bwati wenzo tugereke ainza tugamba bwati ainza kuanga jukira ole miaka jotu kamu nga bicho yogira tuchiscreeninga tuchifula topiki tuchigazia katinga faba wali msheko omulamba nagamba bwati songa bwadi mtufu kati mbono yo nayo sheka ainza tugere kigambe ekyo sirika ogumikirize naam
9: okay tuyanze njwa naam tuyanze ge Imam Ahmad Suleimani Acheyuni naye watifu ndi brother wangi hajitwa hakao tudingan wako ngendo kulaba nga hajatiwe uyo nga yesu onseka indi sirike my brother
7: moko sirika muno sibyo na o screeninga o checkinga no sokoloza ku results enjogira kino ne kino ngina kusatula chenkana chi kubanga ati walo o sirika ngogina kutta bantu ekitishikirizibwa kati nge ekyo kyogganti mukamu no yeso galoji ati ekyo kirala obutimu mulimu endwadde mulimu bya dieni mulimu ebintu bingi ekyo kirala ne waliwo ebigambo ebibeera mu famire zaffe nga bisatula busatuluzi tiraba gundi ng'ateeka eddagala ku malaalo kugenda byogera naye nawe tobikakasa bulungi akugenda nali ngenze kusabira ku bafu baabo mutunkeba ne waliwo ebirimu obulamu ebirimu obulamu na ebyo tetusirika niye osobola n'okwebuuza ku sheikhi wo gw'oba olina nti n'ensonga bw'eti enzito yeeko bwe njogera siyonoone
9: Wango vya siro lumugambo oli amugati
7: mkuu. Aya kizito ya ngambi.
9: Kuwade dakika 5 sibamwe bibyo. Yo yakala binda bitwale tuchisinkana ko kiyama.
7: Kitufu n'ejo kirimo obulamu. Ejo kirimo obulamu. Wallahu aalam. Okay.
9: Ono no ye mama
7: nga tunage na kukibuzo kirala. Ono waliwe nsonge mu. Twayogedde gulo ku kigambo da youth. Gana biya gamba sallallahu alaihi wasallam la yadkhulu aljannata addayuth tagenda kuingira jana sechibote kati kumulembe guno ebimukubira ebiraga sechibote kwe kubanga omwami takebera simu ya mchala we omwami atakebera simu ya mchala we sechibote era tugenda kufuna jana kubanga olwaliro obwenzi butambuli ya kusimu. Programs, meeting point, meeting time, venue, byonna programs ziba kusimu. Katuwa lero, juki na ntuwa laba, tituwacho mwami ono, jise chibota agenda kuingiro omuliro. Ayamba kumchala wukulo utambuze. Ngatambuza aludewa, tambuza yomami wade nani, mwono kachie kulese kumbade muna nani, zine sawo vawa. Lulita ata weji ya sura anga ya bimu vuhuza anga. Nomu shima tumu huwa, ati gweno bimu vuhuza, nitofudeyo. Katuwa lero bikusimu. Olwaleero biri ku simu omwami ateekeddwa okubanga afuna akadde na cross checking esimu eyo mukyala n'omukyala akimanye nti sayo ne bayinza okunzuula tuyambeko bakyala baffe okulwanyisa Shaitan nga tukibeera amasimu gaabwe so sinza sikibeera simu ya mukyala sikibeera